Be Grinky sete sa klasachar vóhar alfí vrinn a glúan tarif an ochta gan nuí a chlog. I he marach beg fír chéli sa klaboige ar vóhar Belmont a nánach broc ag a hochta chlog. Seo rabi caha kalau anis as Hawaii.